Miswal Bear Cross ti hla kan ngai thak tak ron se tu ka arle ram chana ani na chuan le rem roti zai kan ngai thla anga chatwan lungpui o Krista ti hla ron sa ang.

0: chu tlang a chuan ti hla kan ngai kha tak ran chatu kha hl ram chan ani chu ti jong chu tun tu ma pathian fakna hla hla shruai tluanga laram ruwa ti le ar laram chan te sak kan ngai kha kho the chu lo ni ta a akashwani aizola changa puan chu ani
1: hei akashwani aizolani kutna thokte tan

0: tunchum kunna thokte tan ti huna chuan kan radio palain backpier zodin pui republic veng thang zoi hen mei ta komna kan ngai thadon ani
1: tunchum kan program a chuan hei nula themthiam tak mai I kutlama kutthemthiam na hmanga ei zong kan ti teang I nula zodin pui republic veng thangami komna hun kan nei dona I aphyara phyar chi te athui chi te asui chi te he atina sa em em ya tin a chei chi te ponyang chu engtiang in nge hetyang idea hi neya bulletin chho dan te ati chho dan te e zon nana a man chho dan te kan inzo chhuak don ani angai thitu te ponin lo lok pui nge kan be se ya amsa in akashvani aizol mingin sibai kan bu ka che
2: sibai le
1: tin he I lapiar kan ti te o asui chi te itina sa zok ma a tiro I chu chu enge painting lam te pokha I be chhau ni in ka sha kha mi ma khanin I italian ve shim shim pathian in telena pek che I te po ani ka ringa I chu mai ba ka kha mi ti pung tu khan ang ma pun the to I chwa don ti kha achang ang maya I it's one so an ilotlin na te khan du sakna ilotlin na te du sakna kan lan mol mol se ti kan sui le tu a tin he ihun lut tak mai ihun sep tak kara min pe a kan lom tak se ti kha I kan sui mol mola chon in hi zo na kan in zo chho nga ma yanga he chung kwa te lo hi chot eng ma hi ti thelo a chuwa cha in chung ko chan chin a chang in nang man rem I ti chin ang kha I min han sui sakla tra
2: tuna han kanu le pa te ke deadline anin chena kani bula ka te te tangin ka uma tun thleng hang kani bula kani chena kala om ve me ni
1: ani zo chuan I chung ko member exam nge
2: chung ko member kani han ni kum december ni som ba ko khan min bo ral sana tuna chuan kani pasal le ke ma le kan nau te ni nen kan ba in pali kan cheng me
1: ani takchu chuanin ani le he I enge izirna chungchang te po sia ta cha ko ma engkyang in nge I izirna I kal chau dan te le hemi I laphyar ani emo asui chi ni emo chhui emo enti nge izir chau dan ti te po kha I min han soi sakla chuan heng te hi nge I tum sa re nge ni a enge le kha ka zira nga chumi kami chu ka exam nga ti te po ilo nei mai theya khamilai te po kham han soi sakla tro
2: katum sa lawamo ma se kathei ka deadline chang han lem zia te ui barbecue thui tiang ve ka tui to pangkha nia chan e ma se puan thui kor thui zu tui le chang lo ta ba thleng kan zir zo khanin nift kolkata a donor ina an sponsor khan kum khat training of a mo ta chan he shang shang textile te fashion production retail management te bilka azir te ta ta ha kan interview ve ta chan in kan zu training a chu ta chang chuan tuna ka phiar ta ka hi chu idea ka nei chho chan khata hanin chu chu kan subject ba khata mi chaw ni chu ho the crime hi a ming po ti chaw ka she lau shim shim chan in kan madam khan in a phiar khan nal ka ti to pani chu ui mi phiari nal e tira chang ka lo interest bak lo wa ka ji thape lau to pani chu cha a phiar khan nal ka ti to pa jan de ka nal ngo tang ka ti ha chu ta chang chang ka ti chaw he ka shi ngai lau shim shim ka ti ang phiar le ka ta chang a product om theng kha mo chu tiang vel chu ani
1: ani le mo e chumi izuk zirna chuanin eng enge izuk zir ber khami he tuna I iti chun zo ma tak he chu I main subject ani lauta
2: ni lau fashion production and retail management khanya mo ma se theory tam lut to ka chan chumi pia chumi chu I practical la kan nei ani ta chu ta chang chuan kha kha ka tui today
1: e ani tak chu ole alom ome chuanin mo ani le painting chung chang he beka de po khain lo paint na savya mai tro a khain ting e ti chho dan chuan in aizon nat nan te na mang le ta nga la chu che ting nge ti chho dan
2: painting ni chu lem ja ve ni chu school ka kalai tang te nom ka ti chho char char chuan in PUC kan zo khan in I art gallery ha class thak khat thing lo de chu ka kal chuan chu min nuwa chuan e man choi te bun ka ja sa ve portrait te vel te po mo chuan kati kati veya ma se katina saman lau chu I kolkata kan chuka wang khan kan zir ve wang khan kati lai po hang ka pein thawa ma se kan lau ho no sang ni som pro ka ka chuan in he ka phiar chan ni chu takhanin painting le phiar ka tiko pa he hun kha ka nei to la hun kha du ve ve boxa bag phiar le lemja pe zo hun a du ve lu to ka ni chai sham takhanin ke ke ma zo ka chuanin bag kha a sel sa tha zo ka ni chu ke ma ka lo tui ve de zo boxi nei kha chuan te ha ka thari ai le lemja ka zo ka thari ai ai ma sengin tu na chuan bag ka khanin e tot bag ma vel han painting ang khachang kal ti tel thau ta mo
3: ron chor chang kai le ta cha thau te ro chuan in ani le mo e entin nge e ipyar chodan amo a sui chi itina sa zok ni in ka sha te ro a pyar hi iti thau em
2: ti e ui college ang kal lai pon in dormet ta ka pyar na sa thei lu tu pyang ka shala mo chuan chu ta chang cha crochet ka chu ka thiam ta ma se pyang in he design fak ang ka thiam chang la crochet ka chuan ma se tu nam mi me cray mi chu chu kolkata kan se chang chang ka thiam ta ti khan in he basic tu kin means your tier ko ta ko ma seng ke man ka tui em avang khan ka in zier chawa ke mana ka in hai chu anga ni tu na miang te poi shem
3: ani ta chu chuan ani le mo hey a material hi idu to ki aizola i muem nge nia mun dang chagin i cha chwa ve nge engkin nge
2: a tier chuan in ama khan in kolkata khan kan zier na ni ta khata kha chang a om me ya ma singin ui kalkat po hi mo tu thu sam chang la mizoram du kha om vak lo ni chu e ke ji ten kan le ya chal tu thau ma singin du ang kalara om lo wang khan ai zo la le me te pe a lok thau e ta po tam man ni chu ma
3: ani chu a material te po har san na chu i nei ve zeu zeu do ni mo hi dream lo nei chu
2: nei lut tu ui a kalari a limit lut tu kai shem kalar ngai char char te hang kan manga ma se mi zo te chu kang kal khata kalar dang kha ma sen du chuang lo shem a u ani lo cha dum a beige kalai kalar ani lo cha mo har ve tu na he kalar shan de a lo ti hanin ki confusing thing an du le tak tak lawang ti ri ko khai shem
3: mi tin tin zot kha lo nei chin box ya tro ani le hi la phiar ti te o hi tu na isoim chi a sui chi yang te hi hi thil na mai lo tak na shi sel na po hi na tor thing ka sha ti ang han har san na i to kem
2: ri ka lu te na na sa thei lo tok tang ka dar te hi ai amur chem chem ma o luna hey darna tak sakham te chu ka nei ve tho
3: ma sei ti lui chang chang zel tho ti na
2: o ti lui ye anom ka ti ve ma
3: kha kha pui mo lu tu i tu na hian ni ani le hemi i product kho hi i the ang ang min han shil la tro back te le eng ang chi nge i pr na sat i pr tam te po ani ang chu tu na i product i pr chua hau te mo sui chua hau kan ti do mi o ka tiang chi te
2: tot back he tia dar a ang chi hi anya chuan in khom be kanya chuan chu lo chu e sling bag ang hau te ni poka chuan to de canvas ang hawi canvas ang hawi ni poka tiang chu kan phiar ka ka siam tam de ope
3: ani tak chu
2: chuan ngor ho chuan dar thlang te po
3: e o o
2: dar thlang te dar thlang frame phiar te po khan da chuan sana sana te po ka siam te la chuan in ngor o tho pillow te po ka siam a tho pillow cover chuan chumi lo chu wall hanging te parda te po ka phiar ka se ka phiar pe to la
3: o o o
2: a thap thap tu ui lai zong zong hi an na fik ni chu shem a man nen kha na in phu ka pe to la
3: chuan in
2: ye kha e do kan khu nang chi te po tang te po ka phiar te la chuan parda chon na te po ka phiar te la
3: chu chu ani le mo en tin nge ka so yang chu chi shang shang ani ta be kha po design shang shang kha i phiar chua ka e tote bag kan tia o handbag sling bag kan tia chuan in e tuna parda te ila tia do kan kha tyang kha a phiar da na kha hi a in ang lo ve do nu tu kin ka sha chu chu eng tin nge kha kha in man zung zung kha ka sha cha
2: ya ui har sa be a bul tran ber hi ar sa
3: en to ni nei chi nem ka dena
2: nei a tir chuan in ka nei ve tho ma seng in en ton lu tuk lo cha ma a design lok te ka thiam ye lo thong ta ka phiar to pa cha a design to ka chu he a kut kha na ron kal ve mi he mi na an draft lok ang chi te ka ti ve vak lo
3: o o
2: tiang ve chu hei lem ka zia pon mi chuan in an te thap ang kha hei ka te thiam lo
3: ka se thiam it works unnatural boy mai zu tro pakhata chuan I chuan in mo ani le order sa I pia lama hian in stock I nei theiem nge order chin cha I phiar man
2: amma chuan in stock hi ka siam man lo shim shim ta order cha ka ba ka ti tir ka chang hei ku te lo muang a le hei experience kan lo nei lo wa tuna chuan in kumalo ve ve teu to ta ni chu chang I som pasari a ka tan ta a tak tak ang chuan a tir ai chuan tuna chuan ka ku te lo rang to a thil kha khai ka lo man to ni chuma tira ka chuan order ka khoi order ka khoi ba stock tur ka nei lo chuan covid lo nya covid live kan material ka nei angang khan in kan siam chin tiang ka tia chuan in kha kha alo thareu tok kha ta tang khan in hei kum to pa mi tu kha kum tira tang khan stock kha ka siam te zeu zeu ni chu order ka ra khan chang kha kum to pa khan in ka phau chhak ta anuam be le tu
3: nya I kha ig ya khan in hei page kha ania zoe handmade ti kha ne ha khalo follow ula in lo thiranga kha thalak na tewina back pr chi sang sang tele he content creator te po ini tel nge nge in ka sha a video ni se he nang ma tyang ka nc ka ron se po khani mishing enge nyang anting ka so yang asap chung in introvert kan ti ang chi I mi in kil to ite ulak chi ini in ka sha ka ron mu che khan ma se ka ti chung khan e I content siam te I khana dan te ka moi a hi anal a chang kang the em em mai ni I ngai thu te pon in lo follow anga instagram lama khan in I page ne ya zoe handmade ti kha o ma khalo en sin ula a moi lut tuka hey simple deuh si kha ni na oma I kha kha eng tiang in nge nang ma ku chuak ve ka mi kha tiang thalak ti khang nge mi irwai ve nge
2: ni lau ke ma siam ve
3: in me lau hi ka tingoi ngoi ma se nia lau follow ula anal to pani kha kha eng ting nge in setup shin nge eng ting nge idea I nei kha tiang ti po kha
2: oi ka bein se thei le to o tripod ka nei ya tripod nei ja ati thei mei zel
3: ani so hey background vel the kind pay moi lut to ka mo hey ka zup mo ma sak ber phe ka chuan in I mel song song nei kha nam dang a mo kha ka nam dang a mo ka tia cha cho I khalak dan kha hey a moi

0: trong kai box ya alu lu tuka alu box ya chuan chuan khatianga a hlom order nei du tan te phei kha chuan in lo ti chi nge ni don chu e chuan ani le hi in noi a hian in mi in lo zir ve du don ta se i zir tir theim nge i la thei ri lo nge khatiang kha min han soi zau sakla te ro zir na hon te tu mem
1: zir tir na hon ni zir tir na hon ni ka tum zoi to ma se ka ti le lawa a chan chu I kan zir ti mi hian min hlut tok lo ka tia ke ma ni na kan hlut ang hian en te nan a in te kin chi chu kan ni chang lo ta he beautician kan ti te he mit mul vel ti ang hau te po kar khata te sing thum te an ti ta te ro ka tia ai po khang kan na ti tlo mang ma se in mi hian in an du lo ma se ke ka phal bik lo he kum som don ka lo khoi to khata ka experience zong zong kha bek pathum pali manvela shal kha kapal bi lo ni chu chu hai chuan in I hei atu tak tak te anuma ni chuan kazir tir thei thawa ani lawa chuan hei ka du ti satla emo ka tiangam an hlut pak lo ani chuan hei kapal bi lo
0: kha khalai kha ania apoi mo khop mai tiro I mi in vir ru nei tak le du na zong zong a azir du na e zon na tak a man du na kha khalai kha lu box ya ka she thiam top khati lai po ka chuan in hei kan hun to pan thleng don zo na tur hi kan nga khopa hei kut them thiam hi ke chu ka ngai sanga I he tiang I tiang chi te po nge ni kha apiar ang chi khan in ka ti ve zuk zuk to a I amai ro chu in ti ang nen chuan in compare chi ja ja po ni lo a I eng po chu ni se e zon na atan atling I ti em nang ma I experience it on share ta changin
1: atling chu ka ti ve thowa ma se in hei chu sarkar ranga sponsor te kan ni lawa yang ka chuan hi hausak bur bur theilo ni chu chuan mani a kal phei chuan hausak theilo shim shim ta hausak tum deuh ka chuan ti chi chu ni chang la bang kha chuan hi hun hi in pe ka ngai na salut tu ka hun kan in pe phal lo ni chuan in ta ka chuan hi ei zon na chi ani ka ti lau tu na ku tang le ko shna te in mang chunga ti chi po ani lau ka tia he ka sai cha na lu win he ka tia nga kal kop chi kha ni lau hun hi pek na satangai lu tuk tia nga chuan mo e zo na tlak tak tak ka kan mang don ani chuan tai ma ta ka hun in pek ka nga in sacrifice na satangai ni chu e ni po chani ang kom ma ngai lau e
0: anga yang
1: ka e kom thei lau te po min ti thawa ma sengin ka na hang ka tuizo kha
0: chakop mai ni chon he atop na tan hanin zo tila I chung te hian ange an support cm eng tiangin nge I an support na chan ti lan te pokan ti te
1: support lu tu hey min tenge in chunga te po min phut mm lo tian na hi ka du to kin ka thoka ni mai den zinga po chang pe chan ka tho ve la de ka ti tran ang kai chem chan za na te po song khale chan ve te kaming klinga ti kha nei ke ma kha he mit na a tok phyang ka um ma se ke ma ha ka ning chuang la chu ta ka soi do chu he midang te po he I u chu mi chuan a ti a hlok lu tuk ti ve ang ti ri ngot te ka he a tha ka ti lo to na tui zong ta ka ni lo chuan in rei lo te a ning don kan tui zong ta ka ni chuan he chang kho te re pon kan ti mei he kan ning me lo kan ha lo ka ti mei hei kan na ve tho ma se hei kan va ning lo a tu ka lo thinga an thang kha e ngai kan ti tu ra ma kha kan ti le nga char char a
0: ani ta ka chai ma ngai rum ru de wa de
1: ba ka he e idea hi a lo lang zu zu ta ti tu te hi kei kan shet to pa ma se kan ti seng si lo ma me kon stress zo ka
0: to ka shet ya le a lo mom le me hei kan hun kan ti to pa ngai to a e ngai se tum puiten in lo hlo kan be se ya he a page kha ka soi to ang khan ig lama instagram a khan in zoe handmade ti khan oma he in chung te in chan te I katyang kha he birthday gift ni emo eng a special occasion a I present pe du dan te po khan in he a kut chua khi a bel tlak em em ti kha kan soi du a kan I tar lang du boka e chan chung ba ka he millennium center a khan in door in ne yatiro display na ang chi kha kha kha I ground floor
1: A40
0: a khan in I ta te po khan in I alei the ni I stock kha ata khan in a display chi na a pho lang chi na I ta te po khan in I vakala vador mai the ro kha ta khan chuan
1: vador mai the ma se

Hei hi Akashvani Aizawl ani thlirvel na hun mangtu janet remtluang pui tukin a thlirvel na min ngai thla tu zong zong chebai vek ule kum sah ni somne paroju ni ruk in rin ni don thla chunga in rin ni masaber kan lo thleng le tereng maya voinan ngai thla tu zong zong tan hun thata kan man the na du sakna kan hlan chawani voini kumin chungani za som nga le pasari na ania kumin mang zo turin ni zani le pariat ala omani tukin hian Aizawl le chevela chuan khua thani chuak atangin zingkar atangin boruak alum ngal ut maya mipui nol pui cha khai lam khom mi in rini tuk ani bok nen bazar kon le kong si ra thil zuar te an ma in alei tulam po an ma viau maya mi vevak le lir theitlan atamin kholai are lo hle tukin darli minit somthum pakata khan ni chuakin vo in tai lam dar rok minit lia ani hi thale dona vo in ni reizong turi darkar som pathum le minit somthum pathum ani ang statement center chin chia dan ni min khan Aizawl cholum librarian sarches degree som ni parok le vo librarian degree som ni pakhat ani ya boro ka nong om za ti anor librarian za som ret pariat le aro librarian za som sari pathum ani ya tin rasur tam lami riko ta lan danin ni min pia chanu le ni min chanu in kar chung in millimeter som nga pasari point pa ni ani ya Aizawl bi ka chuan ni min chamalama rasur tam tham tak khai ta hian atelani akweda.com tarlan danin voin hian Aizawl le saitwa la khwalum librarian sarches degree somni pakwa le vo librarian degree somni ni turin tarlan ania lungle le champhaya hian ni kwale som pakwa ve ve serchip le khozola ni ria le som pakwa ve ve ni turin tarlan ania kolosi pan ni kwale ni thum mamita thum khatle ni ni longkla ani rukle som pariat siha ni thum le som pasari le na thiala som thum le som pakwa ni turin tarlan ani boka mun sang sanga hian atam zo ka voin hian ro asurin rasur rin ani thu tarlan ani ya din khochin thilok na dang IMD Aizawl center mu lok danin voin le nak tu ka mamit kolosi Aizawl lungle longkla siha le na thial district mun sang sanga ro asur theina zasumwa tanga somsari panga oma district dangpali amun tren khata ruwa sur theina zasumwa tanga somsari panga oma tinvo inle naktu khian mamit kolasi lunglei longtlai le siha district mun tren khata ruwa trek le thlina vaklo tho theina a omni in tarlan ane bokani power din mun lam thir zui te ang nimin khan mizoram in power kan mantam library chu nimin tlai da rong winit so panga khan ni in megawatt za som thum pali point pariat pariat kan manga kan mantlem library hi nimin tuk darli ya megawatt som nga pasari point pasari pakhatani ya tin twal chu nga tanga siam choi hi literal hgb nip ko train megawatt som thum pariat point paruk bial vankal solar park train megawatt sari point pani pariat thenzol solar train megawatt ni point pakwa pasari kaut la bonga train megawatt khat point pakhat pakhat kolbe ma train megawatt khat point panga bial siam chhuania power supply kan mutha lo chiding siam lovin eng pek thena china jon tlong taka pek ani thu kan dongani traffic control room atanga thu kan don danin report don nun bera hian lir theiman somnga pakwa omin two wheeler somli pasari le lmv so pani ania

kangai thak tak sui lung len hi ti laron se tu kha sai lo thangi sai lo ani zai re moi hun kan mang me kan ya tu na chuan h1 l hlan na zai kan ngai kha anga ngil bik su orin pui ti laron sa ang

Hilbik su orin pui di hla moi te karon sa tu kha e chi van la na ani kan ngai thak le tor hi nang ton le nan di hla ani a arla ram hla na ron sang.

kan ngai thak tak ha sai lo thang sai lo zai ni in a haron sak kharo lai di ti hla ani ole tu na chuan h wan hla na zai kan ngai thave thunga nga ngai lai mi u ti hla aron sa do na ni tu ne tu nei lo ngai thang u

kan ngai thak tak kha iming ka fakang ti hla ni in luminaires te sakani ole tu na chuan lungai ni om chin ti hla the joyful noise te sakan ngai tha anga ti chuan emmanuel thizaman ti hla luminaires te sakan ngai thak chhunjom do na ni tunai lo ngai thang u

ram ni tlangai lova chuan ti lhak an ngai thak tak ha the joyful noise che sakani ole tun chum pathian fakna hla huna kan ngai thang thun thun beratan luminaries ten min kayang che ti hlan sakilo ngai thang u

0: form 之前就到了吧，卡兰卡，伊卡兰卡就安尼 hospital 底红沙底整栋兰卡，伊
1: 哦哦，
0: 阿 focus 会通啊，巴哈卡就安阿波伊沙兰邦，阿
1: 嗯嗯嗯。
0: expenditure 兰邦，咪不伊那安 bill 提个兰邦做卡阿粗啦，巴哈勒卡就安尼，嗯，嘿达，跟内沙咩底马索那兰邦，伊跟 health infrastructure 底，伊应该 call 整讲跟内提个多底，卡底个底马索那兰做卡，阿杜曼尼底卡。à gần xây thế thì à, xem khan khi bị đúng duy đâu được bao nhiêu à, mình cho rằng bao hiểm universal healthcare scheme cái thì max cái thì được bao nhiêu để cho về à, India Ayushman Bharat thì có về là bao, alien bear, ang pon gần xây thế chứ chẳng chứ population cái thì alien bear vàng yên,
1: Population
0: ô, thì khác gần bear thấy lúc xưa nè.
2: Yeah. tuna kan ngai thlak ta kan khan hemi ayushman bharat hi hlom ni deuh khan a awma pakhat hi chuan a healthcare system hemi ava bil a khan hi pakhat hi chuan hemi a health facilities ti changtlun lama kha a tum ta a chuda chuan mizoram a pawh hian hemi abpmjay kan tih hi kan lo mang na sakhop maya kha tuna healthcare max a lo lar tak em avang hian kan soi lar ta lo mai me golden card ti ve la kha a tam em kha a bikin mi har se tan te phei ka chuan a trang kai lu tu ka golden card ti neem min neem ti kha ani zel maya kha kha kan mang na sa tuna alam dana hi chuan golden card nei ringot hi mizoram a po hian noi ni le sing ni sang ni vel bor an ni a a chung kwa ang zong po hian in noi ni le sing khat sang ruk vel bor hian he scheme hian chor me kan ni ti kha ni a ma se he a state level in max te kan lo nei ta ka wang hian helam hi alang sar ta lo ang deuh hian alang a ma se mitam ta khian he hian la chor reng ani a in class mi alo hian a kal thei reng a te kha nin a kal thei a he hi a khove lang po an chuan a hi chuan om po ni reng ani he hi mi tam takin an chhor tang ka
1: golden card ni tam phi chuan in khami amak sa te po kha a ti lo po kha ni na
2: in
1: zon de te po kha an sei ga si o ain ain a kal ko tha em em ani ti khan in khami chung chang ha te hakan du tok de mai tro sei tu ri kan la nei ni la ma ro chu kan hun atlem de rek to a ti hian indian india economy in ha na lien tak kan sei fo tin chu agriculture ni ta ni kalai ka enge farmers welfare lama hian engang takin nge sarkar lai pu hian malak ti kha kan ngai thare thim
0: tuna a sardi ma pa rambel dunga i vikshit bharat kan ni da tura po khan a focus policy han farmer kha tel tlat me so an chan india chu a farmer i ngat kan ni na chin po nge occupation lien ber mo i e zona lien ber andi na te po oma i chu wang chuan agriculture tu ma ministry of agriculture and the poka farmer welfare khan del tel poka resort ma de po hai ka ka farm agriculture me ni farmer welfare
2: ming po kan
0: thak ma ni kan ming po kan thak to wa e kun na thok tu te ma so na tur kha ngai to tel ni tu modi sarkar po hian chung jing al lian tak pakha chu pm kisan kan ti kha ni ya kan sei tong kha ni india rama farmer core so pakhat te kha kha kan chor me ka tu na hian khatinin a kumtinin subsidy sangruk mo ana kauna anlu ta i khang te kha ania tin chu pa ka chuan sai tur tam ta ka oma hey india agriculture ne na in link ta chu irrigation tuilak na ania khang a po kan man na sa khop me tin tun ma kan lo ra hriat ngai vak lo chu hey minimum support price kan ti tunam is a pm so carbon ang kalpuya thai kha enge hlutnan nei turani minimum price heta khal theina hiam bertal khan nei turani entima so thik po somnga tal minimum price kan pe ngan tia somrukan khade somrukin an khalang ma se chebera somnga tal ina khal turani tika sarkari policy mumal tak minimum support price en neya tin chu ba ka chuan poi mole deu chu hei tunai thiam na kan mang tang ka ya drone mang te hian i drone mang te hian i dam doi ka ti te mo le tha han ka ti te india ma pokan introduce we toni tian khop chon agriculture a chon ma kan so na tin aba ga chon kan sele do crop insurance kan ti hi zoro ma poi kan soi ve tai ka sri a i thai de kha o heta an na pui tin ma tang lo insure lo kha ma ya tian kha ni a kong tam taka agriculture ma chon ma la ni ti kha ka soi thei chin ni do mai ro se
1: building en pudi ma
2: o toi te in a thu hi an phua thiam thrin ka ti to mi ril ru acham reng te tu tha bok si en tin an khami lo nei tu te an tuilang na an pe ka tan po khan an slogan chu par drop more crop ti khan ya drop pakhat hian thai tamzo ka thar tur ani ti ang khan ita tuna so

Mami vartazai kan ngay thak tak ha rei lua e ti hla ani. Ti chuan khongei om ti hla DJ Lalven hi mi sakan ngai tha anga. Ka thang ber che ti hla lalbiak mwana sakan ngai thak chhun zom don ani. Tu nei lo ngai thang u.

0: chuan eng ma alo ni lo kan thil san le vek turania apoimo bera chuan pathian thu zom chunga kan nun te hi kan man angai ni pathian thu chuan in thlapunga leilung lo khat turin min ti khamo changkan kan tum lutuk nalama hian pathian thu hi kan kalsan alo um
1: nya and the cup man and the john pala kir mai don ni ki ma kal shei mi lo ni yo
2: u te zo bin ti mo sa lo de chuan kan ti khal ngam nang che
1: ah di ve si a min nga grele tuang ka ti kha tak tak a kan ti ti tui view na kan ho phai mai teng sain chu
2: o an ma lo tang val leng hon alo hun he nem le
1: zan dang a ti ti le don ni nai chu ho ma zan te ve mai a mutuyu
2: ani ti ta te chuan mutuile

Adama da la nga sapai mon li kha hi pakha i mau ho da phla cha ta ang nga sap da vastu pan zi cha rc bela ji na ta party zi am cha adama cha wa ngai ta ta zo da ke li ta phla wan li kha hi pita bela ji na ta party to zi pli ta in wan li kha hi a

Atama da la nga sa pa invon likha hi bkha zoda kia da pla cha ta anginga sa ta vastu pane zu cha belazin ta avyasan zu am cha atama cha belazin ta rc belazin ta party to zu pli ta van khi hepita imat ko na ta pla ta mai zu do ta van khi kha hi suwa

0: Hei a kai shwani a isol ni tona tuan Gandhi a zirtir na hun kan mga nga Gandhi le cottage industry mason na tura Gandhi na to. Ti tu Rebecca kyang te na say long ay thang u.
1: Gandhi le cottage industry mason na tura Gandhi na to. Mahat makandi tuan Ramzale na tsa uhi atok zo lo ti asya a. Sumle pailama in do dil na atil lo chuan ramzale na chuan hlut na anei tlem don ti asia india ram khwa le tui tamzok te chu thingtlang an chenga an man lai na a an lo in ha tlatlom awangin kandi chuan khadi le thil siam na te nau te hi ram ti changka na le mason na atan man ro poi mo taka angai ani kandi tan chuan khadi hi puan mai anilowa into del nate ma ni zo om nate le e le bara midang te rin na ata zale na min petu entir na ani kadi le thingkang thil siam na ti mason na manga india mi te thasui ti chakle abul thut atanga ma niya into del na siam atum ani kumsang khazakwa sompanga a kandia aron le le tu ho khan nasa takin india ram thil siam na sang sang ti chuan kumpinu noya harsat na namen lo an lo tok to a india ram lar na le shiat a lo na lasai ti chu british hope wan siam na mun pui le sum de chwa na nar bera atang taboka namen lovin bishing in thil siam na khol a chok lu chuan twal chung thil siam mi te le thom no siam ti chu avochhe ne le a chu chuan ri the na le na tho nei lo mishing atipung na sale ani tol chung thil siam na te din thar le chu e le bara in tun din le nan chau ni lovin national movement lo tin na na thil poi mo tak nia angai ni kandian khadi angai dan kandian thil tha her chok tura ma alang na konga khadi hian mun leili ber achanga angai dana chuan india ram mi pui makta twai tel te ile bara anin tun din le na manrua a angai kandi chuan khadi chu ni kho sang sang hel tu nei ti in a sri chin chung khwa te chuan ni atanga chakna mu in ra du om an chwa the chin don ani kandi angai dana tram chuan khadi hian ngai dan poi mo tak tak dar langa chu chuan tual chung thil siam hmang war tura fui chungin swadei si a choi sanga rampon thil siam le bungrua la lut tlema mania in to del tur ti in azir tira na thatak taka tho hi ramta na thok kan ni ti tar lang chungin kut na thok mi te din mun a choi sang le bok ani apoi mo bera chuan thingtlanga cheng mirithei le dam kho chuan tur a siam sak bok ani kandi chuan india ram chi le nam sang sang te hausa le ri thei te le na tho sang sang nei te chu la sa ya la kai le la atanga siam kha di te ha theu turin azir tir thi na ni la kai chuan kho pui mi hausa le thingtang mer thei te in lai chi na tha siam tura angai ani kha di le zale na swal kandi hian kha di chu india ram zale na swal ko nga chinchia na langsar tak pakhata asyama kum sang khazakwa somni atanga sang khazakwa somni pani chunga non cooperation movement anneya khan indian te chu ramdang thuam no do dala lakai khadi chingzok turin ati ani british hovin india ram eile bara anin thunun na du lo na lan tir nan ramhun rang ranga rampon atanga textile lak lu te chu mun lailia anhal khom thinani laher na emo charkha hi relote a nationalist movement chinchia na atan man ani kumsang khazakwa somni khata indian national congress ponzara nimkai ani chu chuan ma ni kutke a din le in obbe du lo na a entir ani khadi chuan ram mi pui nol pui ti chu zalen na swal na kunga tha tho turin hun tha ape a mi zong zu ram nuk khoi ro rel na muna antil theilo ama ero chu khadi kai te la phiar le khadi hatur le ram chuang thil siam chwa choi sang tur ero chuan mi zong zong antil thei thum ani chuwang chuan khadi hian ram hmangai na chu political movement atangin mipui mak ta duai tel tel na movement a siam ani roi tu lang sar tak tak heng Joharlal Nehru te Sardar Vallabhbhai Patel te le Rajendra Prasad te hian ramtana an na tho tur nem nge na entir nan an mang ani hun enge mo hi atang khanin khadi kor rong var hi India Freedom Movement ne na inzom na nei alonita ani All India Spinners Association din chwa ani kandia kalphung omje nei zo ka kal angai ani ti sia in kum sang khaja kwa somni panga a All India Spinners Association AISA adina he pol hian khadi thil siam manga a huang zau na turin na satakin ma ala ani an na tho te zinga chuan spinning wheel charkha semdar na thok tu te zirtir na pek spinners ten hen atanga ian le uiver stetan buile khadi thil siam zo te shalna atela he malak na mang hian khua sangtam takte khadi siam na a antil ve a na thar le aizon na rem chang a siam ba ka na le thiam na lui te awong nung bok ani he pol hian kandia mathir le ngai dan chu ataka man thei a chantir atum zia le thingtlang mi te nun phung ti thatna angai poi mo zia alan tir ani cottage industry ti mason na khadi hi kandia economy mathir lai mu ber ani rualin cottage industries le village industries dam te po angai pui mo le a india ramason chu thingtang khozola na le thil siam chho anamun rang ranga semdar manga kalpui dura angai ani kandi chuan handloom weaving one thuina pottery bel siam carpentry thing siam na savun siam le khoi khoi sa bon siam shiak sor le kuta siam le lekhapuan siam na te ti nun le ti mason durin afui ani heng thil siam na te hian sumtam tak amumo lova ram chunga leilung hausak na te an manga mitam tak tan na an siam thei ani thil siam chho na mun pui te ang lovin cottage industry te chuan sum le wai le na tho a rem chang mitam zok te ne na ape ani kandi chuan india ram anga puitam tak nei ram chu khol manga thil siam chuan na ringot ngin ma ason he lawang ti asoi boka athuming thang tak production by the masses not mass production ti chuan sum le paila mam son de chu mitam tak ta na na siam tu le mishing nun nom na ngai to masatu ani tu rani ti alantira ani chuan khol hi ado dal mot lova nima sila industrialization in na thok tu te na achu saka na dang asiam sak lo chuan a lo om ti asoi lo ka ni na siam na le khotlang angong dan kandia ngai poi mo berzi nga pakhat chu thingtlang lama na nei lo na ani lo nei in khomi zong zong tan e zon na a pevek seng lova khadi le cottage industry te hian sumlak lu na tur na thatak tak an siam sak ani heng na te hi sum tam tak seng lovin akal pui theya ina bo tho thei ani chu wangin mei chia te tar te le mi chak lo zok te tan a hlu le ani kho chunga e zon na asiam ma wangin kho pui in ha na ati tlem bok ani he movement hian khotlang no na po ngong na se taka neya kandia chuan ni zong zong te chu na tha le lok tok turin a fuya chu chuan na tho za om na dignity of labor a choi nong ani lakai chu in tuklan na le rong bol na entir tua a lo changa khas le class awanga in chen na te po azia om ani mei chia de po in he movement a hian mun poi mo tak an lo a mi sang tam takin la sai le puan thuya an tela an chhung kwa a sum lak lu na an pun tir ba ka ram tan na an thok bok ani chuti chuan khadi chu e le bar chung chang mai dilovin khotlang siam danglam na movement

alo changta ani tun din huna khadi pui mona kandi ngai dan chuan india zalen nu po in hong la sa tak anei chhun zoma kum sang khat zakwa somnga paruka khadi and village industries commission kvic din ania chu chuan village based industries te poimona alang chiang le ti alantir ani tunlaya po khadi chuan thingtlang kholama na asyama kutthem thiam na le manlai na nalui te awong nunga rei tak dai na asyam ani mani in to del na le ram chunga thil siam na angai poimo dan chuan tunlai nu na po ngong na satak ala nei reng ani kandia chuan khadi chu pon mai atangin eile bar ko nga zalen na ram in bum khanna le khotlam tha ti chakna entir tu ro pui taka asyama khadi le cottage industry te ati mason mangin mi pui te tan e zon na asyama khwa le tuite e zon na ti chak le india mi te mani in to de na siam atumani ama thir chuan ram zalen na tak tak chu political independence chau nilawin mi zong zong ta na sum lam gel nge na le mi zong zong ta na rem chan na ani nge tur ani ti alantira tun la ya po kandia ngai dan ti hi india ramma huap zo le ma ni in to de na chazok siam na atan thok tu ra kong sial tu poimo tak alani reng ani.

kan ngai khak ta kha khadi le cottage industry ma son na tura gandhi na thoti thu ani a aron soi tu kha rebecca khyang te ani in akashwari aizol gandhi azir ter na huna changa pon chwa ani tuna chuan lengzem la hun kan manganga zo sang le ni le si ban sang te han lo zai don ani ma sabera tan dizun ngai le nun hlui zo sang le ni na sak ilongai thang u

0: Hei hi aga siwani ai sol ni tona chuan spotlight hun hello mangang u
1: spotlight
2: Hei Akash Rani Aizolani Spotlight Program kan lo theng le ta a tunjum Spotlight Program a chuan India ina ma ko sanga ta to aman ram huldam doi khovel ramdang a thon chwa chung changa kan correspondent in Unali Sadash Akomna mizo tonga lerin kan ngai thau le donani Spotlight Program ngai thatu te ama sa in che bai vek ule India ram hi ma ko sang ata to ram house tak le thiam thil nga tak ram ania tunlai thiam na dam doi chu thushana lo da ta ila India ram hi khovela ram mul dam doi nga pol taka soi po ani chin heng ram mul dam doi India ram om ti hian khovel ram danga po ngai san an hlo hle maya India ram po hian a thon chuak nual reng ni weina he milama mi thiam Unali Sadash kan kom thei tur hi van ni kan in ti hle maya ama sa in pu Unali che bai o
3: nang po che bai le
2: kan zon na masaberatan ram mul dam doi eng ti khun vela chingin nge India ram tan man chan ani thei ti kha minau shil masata che
3: aram huldam do hi chik taka kan chhui chuan India rama hian kum sanga kal tarai to khan lo man tran ani to a zirna bu pato tak charaka samhita ba ka susruta samhita te hian hei hi

hmasa in zanina kalhla du zong program lo ngai thatu zong zong te in vai in chibai kabuk vek a cheu he program hi ka ngai lu in ngai thatu po lo pung deu deu turin du sakna kala na he hun ka mang le thei hi kalom le mai akashwani aizol chunga po lom thu ka soi mol mol ani ole kan hlangai thlak masak ber tur atan chuan pusil sang liana a te hla len ka zuam lo ti la ro pui pa chuau sakhini se pathian in ram nuam tak le boruak theng tho nuam tak a chunga nung cha le ram ngo tang le lui moi tak tak te min pe a amoi zia le nom zia hi a chunga cheng te hian kan the tok lo fo jok a lo ni zo ram po na tanga lo ngai thave tu zong zong te tan ka than sak ngal ni se tuna ilo ngai thapot mai te ang

Adot le tan chuan bimal som tluangi SP in lungkoi le ril rai maya asak kadem lo che ti hla ngei mei hi ka thlang le du a he la tuka ala thu le asatu o te a music zong zong in rem fu hi awang vio o me mun hla taka min tho pui wang wang tai mo ti mai tur ani ilo ngai thale phot mai te ang

Thangthar te zi nga zai thiam em em mai office box si natlar rin chana hi thlan lo atan chuan a ui om awang lai amang don chawa hun lo taka aliam tamai kha ama ngai nan tu tan chuan chan na na satak ani ome lungdum tu ti la moi tak maya sak hi in ngai thale teang

atop lam kan lo nai le tereng mai mising tu mai po hian kan dam ani chuan ma ni to ka wang lai hun le that lai hun kan nei thewa pathian thu po in i wang lai hian ni siam tu sereng ro te po min ti ani wang lai hun lalpa ta na mang tu reng reng anin chir ngai lo wa wang lai hun mang thiam lo le pathian thelowa chen thin te hi in chir thin anni Elijah larin oma rin te an thu cha thatak manga asak wang lai nun ti lamang hian kan nun ilo in bi chiang le te ang

Disons que tu es une Kala dozon na pola tanke masena ben hui aizola mia ta tanke kamai ta pizu ani ya akash bani aizola tinga points ba ani akash bani aizola tinga tana sa zani la ngai chang bo sino ta zin ni chu ne ze jian na mi zo ran ta ni na tang zing a re te na ba ga chi swa ti do ne za sum lu pa ri at point ta li an om sino ta zin ni chu hian ni min khan dam thun Bank tak presbyterian koshin hola sinat noyang hong shang shang la rong bol tu tila tual chung koshin shuai tu tu kua lin jia dang zi jenny di tu kuyo zir hawa niya sinat prison ministry director reverend tal haya tuan sinat prison ministry mizoram jia shang shang la dang fi din hong zin gum kum tuan lam kan zi jian nan nek tuwa suya mizoram jia dang sangka zi sari sum tum panga zi nga zirup sum sari peruk te su zu lia rui hew kai hai dang an niya Jel tang zong zong za som ni pasari pun kariat an ni ati ane. Reverend lal haya zwa mizorom jel tang shang shang a. Jel shang shang a tang te din hun an zir jian na zong zang so in mizorom chu nga jel som o ma jel tang. Zang ka zisari som tum pa nga anom ne ga heng mi te. Jel tan tan tam ber zu zu le rui lau gai noi ane ati a. Reverend lal haya zwa mizorom tang zing aritay na vang atil swa di du na nei. Za asom rupuret point palian am thua swe jail tang anjir chan chan ber chu ko shan ngo le mi mal chan hem ngai rongbol tu te rongbol na sot mm line tun aya man son le zon na tur shat nan ani thu asoi mizoram transformation movement mtm chuan mizo taxi application mang tur sarkar in ma alak na a mi pui ta na chatur ni awangin inrem thei dan zong turin sarkar le taxi nei tu te le khal tu te an ngen ti thu chwa sia min an soi MTM to Amizo Taxi app mang tura Rahman na zuma son na rabi niyan siya tutar langin mi puita na chat na tur atam lea lan tu an soya ol samzo ka mun siyang siyang atranga taxi man tur mi puita an mutay na tur te man zoy tur za tiyang zog le tlom zog lang tlanga om tur te tu a chat na niyan siya tu an soy ani Mizo Taxi app in zia lu man pek angay zu lir tay ni tu le kal tu de tan har sa na le daudal na siyam tu niyan lan na vangin anin zia lu man choi ngai lo siam sak turin sarkar an ngen ti an soya taxi nei tu le khal tu te su mizo taxi chung chang uluk ta ka ngai to a thutluk na siam tur ngen in mtm chuan tlom zok le osam zok a taxi an book theya an man thei chuan tun a hian mi pui tam zok in taxi an han pha anga public transport ma son man ro pui mota ka ni wangin public transport in nasatakin ma son phangei an be sei thu an soi ani

zong chu chanchin thar lang sar zual kanpuan thei chu ani akashwani aizol tuna chuan lamoi tak tak apang tu la than kan ngai tha anga ama saberatan joseph zaiming thanga halo zai anga ta chuan a leng ti larun sa ang

kan ngai chak tak ti kha ta chuan a leng ti hla Joseph Zaiming thanga sak le David Darlong ina lungdum ti hla sak ani tangyang pui to chong alo zai ve thunga nga ngai in kalaron zong zel che ti le asak ming po ke shadlau ti hla te aron sa ang

kan ngai thlak tak te kha sang ming po ka chat lo ti le ngai in kala ron zong zel che ti thla langeng pui to chong ina sak ani tuna hena ka shibani ai zo la apuang tu sa than moi tak kan ngai thamek ani adut le tan chuan Rachel lanan kimi halau zai ve thunga nga mai alume ti hlarun sang

kan ngai thak ta kha ka phur zo lo ti la ni ran sa tu kha Rachel lanun kimi ani chu ti chung chu tun chuma apang tu la than moi tak tak kan ngai thak the chu ani hei hi akashwani ai zo la ne zandar som le achan ve ania voina tan kan hun alo top ta na tuk zing dar nga le mini sum nga panga na tu ka tan kan hun kan chan le ang ngai thatu te in zawain mutui mangcha ule jai hind.